kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona engathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa.